Ake bisa penghalati be dalam anang la pede hati gade ake nae bisa kerja kasite galau kade ungu pakan wan dalau tel besai nae kapet dari jang nam tiap ganinte ang hari nae uro ang ganinte ang malam